0: him in Tokelau.
1: E te kua tuko te hokahi locking alo ki te maluko lo Tokelau te tato ahi ahi tene. E kua te hoko malo mo hoko hetai. Ki te toi ka hokatahi mai ki lunga te tato porokalau te pime in Tokelau. Lunga ki tato ala leo tene i hoi matalo hoko ki tato mahutanga hoi hoi pea. E toi kua tuko hoko malo mo hoko hetai. Mo a tato ala lahanga e hoi. I nā hui ahui nā hea mai te tula e hoa, kei tau lau te tula e walu, e velo nei e e valuanga. O te tātou porokala me, ka watali atu e au, whale yasu te nei, mō kourua, kei tau atu te tula e ono, oi kua tuku atu ai ki nā matua, ki a tōli he maluti, ki hoka wau tuku atou, mahutanga, kei tau lau te tula e walu, haka mutai hoki, te tātou porokala me i te ngalua toka lau. Kai a kua tuku mālo, mahi hoka tai. Mō te tātou ahi ahi te nei te kila toki la. I o heo veku paku tonu la ki te hokai kunga tu mahina o au kuhio. Kai ina toi ahi e nei heo veku ki te aho ki te hona tu te tau malulu. I lunga nga mahina. Kai ki hei lama te hokalongi nga tino. Ki tu nao te nga koi hiela o te malulu e langona. Makariri. Ke te tawana pui pui ele yei ki tātou, ma ke mauti noa ki tātou e maahana hana, ke tau lau te vai tau te tau maahana hana. Awa loa na tau le hoi mai, hei loa tu lava, hei loa te pui pui ele loa tono hiti ani. Tae taka lau, ka maalo atu te ora manuia, maalo hoki ki nā titu mga lua, nā puno ki tātou i te vai aho te nei. Gai tau kila atu, ma kila muna ki tātou, pepe hoki he tūlanga e ie ia ki tā awa i te uluha le atu i tvai hou. Ka ki mumatu hoki he hokaitai aloa kia, ki te kaukau nā te tua, te tamana matua tātou kā kato kalau ki nei au kila nei tamana kia ki tio nasione. Na ia haonia he tātou hokaitai talahanga, velwan mahani ai tu maupea hoki ia. Ni mamitinga, nyalhoanga, hakamanuianga, e te vene tuai, ke hanga tulu e tupea, na hamunianga tato mta hili talangi ke atu koe te toeina. Mo hoki e koe te olomat maalohi a wai e tito maa ngā luenga e hoka hoa ngā iai. Ma hi ai te tauhinga, te olanga ho te nganga, o te tato e kale e hi, au kilani sifo. Kae ma hi ai hoki te lawaitele o tato kainga o toke lau. Ala ilunga na talahanga hoi hoi pea, tatu ala leo tenei. Ilunga lau te piemen toke lau na hui ahi na hea, malo maho ka hita ila hirele. Ia kua haku malu malu tuhuki te kawanga luenga, te luhina tena e upali pali mai te hoi ngā tatu ngā luenga ilunga lau te tatu ala leo tenei. Ka haku malu maho hita e meunu tatu ilimili maho tahima e toi maho tuhuki i te vaia he hong. Kai toka lau ki te tūlanga i he tātou programe, e vero mahani nā holahanga, tātou e kila ki ni talamuni hokam talanga o nā mea tu tupu, ki lunga o tātou tanga toka lau, i ki nei au te ro nei, kila i toka lau i toka lau, peka hoi hoa ki lava kua nono hoa i e te lurua toka lau, nā hea talanga tau ai, o ka lote ka ai ngā pleni taki hoki mō ki tātou tātou katahi, kua anga i tua i nei tahi o ki tātou ki nai tu e hoatila langi, pe ko hea hoki lawa kua hoi ma mālo, hoi nua, ken ho ai a ni e tahi ka ai ngā hoki, au Talia, Sydney, pe ko Townsville, pe ko Brisbane, pe ko Perth, kua hera lau te hoanaua toke lau. Kai e tau lele ki lunga tātou programe ke mahi a leo mai koe pe e a mahi tūlanga i eia i te heo i hua tūlanga i eia ia te olanga hoi hoi pea tūlanga mahani hi o kalunga atu ki te mahi a leo pe koe mālohi te tino pe koe hokatai hoki tātou i lalang tēnei hoi atu kaka te anga tēnā mana te maunga tēnā i e ai nā taki o tātou a proklame. Kai, he kawa ke ai oki te tāu o te ngana lawa toke lau mo te nuku ke hoka o lau lau kei hoka pukua i hoa nau hoa i mai a toke lau. He kawa te kilanga tēnā mo te proklame i te ahi ahi tēnei e vena hukilani hoka pōponga kua kikila hoki kei nā matua. ka hoi e e hiu te sifi ki te tu la e ono e ka matali ai e nga matu ki ato lihme lutsi e hiko to mahutanga ka wope ka e heko wake heo ki la heo ka hoitai i taim te nei ki nga matu ala pae o te ngalunga te nei kua hoi hina matalo hoki mhui ta hoki e ilunga na huhuanga a ka inga hoko henga iai nia hoki lawa ni pihia tai kua tuku kai ke hoka hoi te tatou programe e tumua pe hoki te nganga hoka hoi tai ki nga ngalunga hoi hoi pea kaurua ke tauhi a ia hoki te tatou programe tauhi a hoki he hekotanga ma tamana matua tatou kai nga umu toko lau ala ilunga nga ngalunga hoi hoi pea tatou programe te hoi tani mano ni nga matua hui takonu kai ko te ahui ahui tēnei longo te hokano no ki te tūlanga ko i e lawa na tamana matua ko i hiolo lawa i te malanga te mali mo te oti runga tato kāinga toka lau kua i te taimi hoki tēnei ni hoka poponga i na hoka tauha ko i e ai i kine i au kilani i runga i toka lau i Atalia ki te toke heo ni tamana ni hoanau ni hai tamana e au hia i te loto hono no ai hoki au a

0: No. I ko te malu tato ka inga e mamole atu te haka malo. Haka he taiki tato tu mana i te langi, ko mai ki tato ki tohe la ki hui hao ki tenei a hui a hui. E veho ki lavana tuku mai ki tato i te vai hoten te ka. Io, ko te memoni lava e hui tu i aheo o te vai aheo. Ai he tato i loa nā me tupu i te, nā heo i a hui tu. Kai e tau lava ke kawe tato wiki, ngam taka he taiki tato tu mana i te langi. Wa koi a lava te mahua i na maua ki tato te olam te malohi ni. Ako he taila ke ie hiu, tato ku heilo ki hui hui a venei tato a laleo. Ia, e... Mau tino hoki lava koutou hoki na e vai wakatai matamana tēnā ki a hala. Ia katai mi tēnei pe ni a hoki lava ni tala noanga pe ni a hoki lava ni tala hoku mahi ke tuku atu mō koulua. Ia katai mi tēnei e kapeko hi au mahiu i te kauhanga tato leiti o i te hiahi tēnei mō ki mau matau na tēnā ki aluti hoki tala hatu i te malu koulua. Mai lau ni nga tamana hawe ngainga a kaitai te aloha te tua ku mahi hoki koulua a kina ngalunga hoki hui e a he ngai hoki mkoulua he ngai ngō hui e kai hoka he tai ki tona aloham tona ngalei ki te koulua tau hinga hoki ki nga e kāli e hi taki tahi ni ia he ngai tau ki lai tēnā kata aloha tu te koulua malu hoka oho malo ni tamana tau pulenga ia kai mehe te hot pai pai ia te omanga hoki ma te tupulanga kato mna hoa nau he kata aloha tu ia te tatou piemento ke lau mō koulua i te hoi tēnei i te ingo man malo tato o liki hoka ola pele ko i e hiu e hoka talo hatu e hoka tai lahi te kilanga hoka tahi hoki o koulua i toke lau mo ki tato hoka tahi i hoka oho malo ni talo hatu ki te malo o koulua tau pulenga hoki i a kai mahi hoki lama te hot pai pai te au maanga hoki tu pulanga i a mahi hoki na hoa nau tato i tu loto nuku nonu malo ni kai tai ki te aloha te tua e ilo hoki lava na hinua loa e toru tato na hea ngai hoki mna hiki ngā waka kai hea loa i te aloha te tua e mō upe koto te olam te malo kai tai hoki mo tau kilanga hoki onu kunonu mo tato malo ni i e vena hoki laki te malu o koulua tato tau pulenga hatu pai pai te au maanga i kai me hoki tu pulanga mna hoa nau i mulihelu i atahu e hoki talo hatu mo koulua malo kai tai la hilele ki te tau kilanga hoki o atahu mo tato ki te koto uma lele ki tau kilanga o toke lau hoka tahi mo ki tato malo ni ko matou ko no hotu hua hoi ki nei ako matou e hi lava taha malam ma tau kila atu lava mo koulua i ilunga o toke lau e ko te anganga la hui hui ki matou matou e hoka talo hatu te koulua ilo ko matou e no hon tahe atu ina hinu e hoho ako matou hatu matou loto ma matou nganga e ta talo atu mo koulua toke lau malo ni ko talo hatu ki la ki te koulua talia malo ni e mautino hoki te lahi na hoki tauri mna kalawe lawe ko heki hoki tupu mai ki nā kai viki te loho te tua ia ona hoki lava kua ni hoka no noanga hoki lava ia tatou kai ngā kai ona pau lava ua ko te olanga lava ia e kuia ki tatou ko e puli lava te tua ni kao taimi tēnei hoka talo hatu mo koulua hata alia kai koulua e maumete ala leo tēnei malo ni ia viki te loho te tua ia vena hoki lava ki tatou ki nei Aotearoa New Hila Nā te mana mātua e hea lawa i te tatou motu i hea te, ke tau lawa pahi atua la vailunga i kinei au kilani ki lunga lele i te North Island. Ko mā tau hoki hoka tā aloha tumo koulu haka he taiki te aloha te tua maua pēa koulu te ola matuma alohi. Tā tau hoki kinei ni uhila, lahi hoki na hakano noanga, kai ko te aloha lava e tū maua i tā tau o te tua, ko mahai ei pēto, he ki taki tahi lava, ni ki tā tau kāinga. Kai tuku mai toka lahinga. Ia viki ala te aloha te tua, kai mau mai te ala leo tenei, haka ta aloha tu moko lua, kai tai lahi lele, kai tai ni, kai tatu la tatu pehe tenei.
1: PMN, toke lao.

0: PMN Tokelau.
1: Ia ko e malo ho malo te malo tato kang te kelau. Ha ka tai te tato hili hili ke he te langi tato tamana. E ke hele tona aloha ma tona ngā legi te ki tātou. E uila vai te vai aheo kātou hoki nā hea ngā ki tātou ka inga mani hoka nonoanga. Kai vikia e kawa kehe e ia ne, e ka langa maila vai ia ma wala kaulia mai toka la aiti kako tātou toka lahi te ia noho nei ni. E ala o te taimi tēnei, e hoka he tai e laki te tamana i te langi kuma u hoki hea wano huia huia lele ma te ngāli. E hoka hoi loke to hoki te tamana ia pāko me tolo. Malo ni te tamana ke hui hui ele ki matou ka longo longo atu hoki nga tala mo kolua pe ni aho ki te tupu. Pe tai ngole pe a kako matou hui hui ele hi hoka longo longo atu. Tuko tu komo ko te awa no tēnei. Hai tai ni?
2: Io, io ha lo ko te hai matua so lihe me na hoki to heo i ki nga maluchi. A ko te vena kai koe, nga kupulau i nga kupanga na mai koe. Ko te taki hoki lawa i o tatou ni ke mua mua ko rao te. Pale pale ke ta to ko ta ki chalo te tu ne hejun na ko ta wo mai ro pi ha ki ta de bol ko ami ta wi te ne ka ko wo mo le to ka ta ki te ko lu wa te na ku mo ho ki te wa no ko ta ina chi mai ho ki te ma to ki te nu te ne ye ta ko nu ya chi ko lu ho ka he wa ma lo lo ba te ho ka he wa ni ka e na ho ki te ko ko na te tu a ti su ma te ko ko na te tu ta ta i ko ye pale pale ho ki ta to ho tu lo lo ma ta to ho ta ki ma la yo te langi ya te ni la ku ta ma hai to klan ta ma ta la nu te na ku o mo te ta pu mai e ko ko lu a tu la ma ta to po lo ka la me ka e te a pala wai tau ai tu lo ko to ke lao Ai tai ki te amanou ko tuku mai ki tau pai tau te mātala mo tau upo. Kai haka tai ki te aloha te tua ko tātou ka ingai tau po. Mai te matua pe pālau ki te maiti. E kai tai ki tona aloha e manui he lawa tātou ka ingai tau po. Tūnanga tātou tau, we lawa e tama ahua hu tātou pitore nua tēnei i te taimi tēnei. Kai ko te tūlanga te tātou ka ingai mele tuei. E la iho ke ni tala, a ewe la wan tama tala la waka ka ngā hewit polo kalame tene hewit a hewai tātou mātou tene ilunga iau tala hai mai la wat polo kalame. Iho ko te tūranga tātou ka inga a mele tu eo e momula tau hai tai te aloha te tua te nā kua pali pali te tamana kau kauna te tua kauna la wata wama te pinga o tu e hiya tulo tu e tau po ka e manu iho tātou ka inga iho na tamanta la ta ai e nei. Iho ko te tūranga tātou ka inga ko te hate nei te hato nai e hoi ai te ahoki te hanau te nei o te pui ka inga te nei te ngā waloha family e ia e tau tū moni lawa e ia Tau kulelo te aloha te tua e tau hakili ki atu ni. Ko haele ni haka tau e vei a hia alo e holi te ia tohoka ki tātou ki tonu ko pele toke lau i. Ie vai tau e tai ni taha pili mai. E tēnā la e haka ngote te tau e na hakili ngaha i e na tūlanga tātou ka inga i tau kunei. Ia e tokra heo kina ka inga na o mai nā pito he nua haka tau mo tūlanga te. Awa e tau lawa ki loto ngā hau ka inga, ia, saki ngā hini ngā hau hani mo tūlanga tēnā. Ia, o tātou ka ngā hui wenho ki lawa kua. Hai bai aha te tūlanga te kalanga tapu te liki ki tātou o tamana tēnā ki a pene he. Kai koi hai tāra ai lawa tukalahi ngā tātou ka inga ki nei. Ki te tamana ni kua. He mai ki e ngalo vela ko te heo po te la i tae au ko i ngoto atu te la e vena la o na ui ngā haka whie whie ai tū langa hale tangata ma o na ui ngā ta hale lo tūni hai tangata pihai nā me vale vale ka hai veheo ki la e mai taku toi nā hai au e pihai nā me ato ki la u kau ke koe piha ka koe lo piha wai au na haka hui ngia ki koe lo koe lato i haka ui ka hai kua he mai au e tali he hui li ni koe noe laka te ia koe lo hai na e piha i tamana wa ia i loto na olo he ngā ia i loto ntoke la uni lo na haka oho tona nuku no nu ma tona hantahu pele to e una taitai mi hai ena la unha ve ka hui hi hai na community e le mai e ia ko ka ho ko te la umua e hai ka kana ia ka heili lo te pele i te ia ia taho wa tu lo wa ko te me te nana tanu ai tana pute ni e hai ka ta lana tino te le te ui te me te tangata e ia iloa tona toke la ue e ia iloa ni oi tau tala ia ka haka hui e ia iloa hoki nā tari ni e mai la ke puli te heo ngote e nā ate sa stato tamana te nagua kailang isla sa na malanga man at ibang na na yung kaya trato bang na may yung gusto ka tu ni yeah to na luha kila ka kamay ng ato ko sa tapi nukunono na luha ng mga kita la kamay ti matangi kuwa kami hao kita luha wini matuwa nukunono tato sa kalanga pa yate tuwa yeah kuwa ai bela le te mo mo ka ai ka be heti no te tua ia ta tau ke no ma ke pe mo tu ma ta tu tu ke te tua awa ai na ba na a lu nga e pule lo bai tai me ha ka ma ku ai ho ki ta tau i te nei o ranga ia te na ki la e ku ba tu ai te mai ang ki ta tau ma tu ma tu te na ku a ka be ho ki ta tau te mana i te langi ia mani tai ka ang ho ki hei lo atu be na ho ki te kami hei lo atu mo ko tu mo Amoy mo hoki te ala hote tua ke. Piki hatai tu koutou, mo koutou a ite. Tuna hai min tu langa ni kāinga nai pele tu koutou ua. Pala kau mai e ia ki tato he no mōni. Iyo kai kama mai nā tu koki tato kāinga koto koi nā puli te hono. Te ia tato hai te bahi ho mahi na hou. Oyo ko yo mō mā kotahi ki mō he tato. Ele katau nā halunga tato ye ia ta hoi mo te. Wai ho te ngana hengi mau tino apa ku ai hai hea pea te taki ka hili kulo te hao ni ni e pa mai ku hao ni atu tato ke te hono la te nai tau a lele te he tingat porkala me tato o te tūlanga te nao te wai hao te ngana ia ku haka piho ki te pai pai mo tūlanga tato huo le anga lele hoki la mo tato hanao mani wahanga hio kao ngai lato mo tūlanga te nao kai mehe te atu pulang ni ni gua popo te tai nga na me ye na ya ko i ta to wa le me na gua kapi ki ta to ho ya na ta mata la ko ye na ka ke mol ko na lang gi na du la bai lu nga ho ka ho pe na ho ke la bai ya u no no ma ta ho ka he pul go ya lo he nga ni pe ta to la bai na i lo ya ho ko i lo ma ye intu pulang a ku ma tu ka to ma ta to lo ye le lei Ato ni na mai lato hoi hoi e treaty mo olohenga. Kapito ke tue mau mai ai lawa i olohenga. Awa he he nua lawa e o tato mahe to he tato na hoki mai te tua. Kae, me moni lawa mole na lohanga na tuen la tui au hana tui nunga te toke lau. O pua katai atu mole atu na lohanga mo koto u mole le na kauna te tua mna hale tua. Ia, mena hoki te stulanga o na kau hea wate mna lo ma tua. Kae mahe umara o na kai nga mo tata wi nga tutolo alo ha di tau mo ko tau pe ho na kai nga mo ta hai na bi to hinwa tu di ha de la langi alo ha di tau mo ko tau ka ka pito atu mo ko lu to li hem luti mo ko lu ho ki na ha nga mo tu mo ko lu mo me ki te tu ke ta ke tu ko lu na kai nga hai ka mu ta ta tu lu kala me ka ka mangal mai ko pa ha ho ki ta man te nei ka sa mi te nei ka ko ta toha tu ko ia hitu lama ye pa kome mo go to toha to klau be na ho ko lua to lihe ma luti anu e te ahu ahi.
1: Haka he tai lahile le te tamana, haka manu iho ki te tua ki te havalinga o tene vai ahi o katoa. Ia, ke loho te tua, ke pui pui ma leo leo ko lua. Haka he tai ni, toha ko lua.
2: Ia,
1: toha ni.

talo hatu ki te tatou kāinga. Mā loko ala o te one hai mai ki nā pehe, mā kaukau mai hoki ki nā pehe, mā pehe pehe mai ai. Ia kai, ni hokamana tungala mō tatou ni, e ko te vāenga lawa tēnei ki nā, ki te social media ni. Wai e kua maua hoki ki kira ki tatou hanao. Ki kila tokolo ki tatou hanao le mai ki te tula hono au he tālia i taimi tēnei. Te vāenga te ia under 16 years old. Kua pen, kua hakahea ma kua tāhoi hoki. Te hoka o ngai ki lātou te social media ni, te waitau i taimi tēnei. Iko ni uhila hoki lā ele mai ko heki e, not yet ni. Toi ti, e tau ki ki lātou hoki lava kia i ni uhila. Ki te vāenga lava tēnei ki te ilalo ahi o te hulu o no. Ki nā hoa naua ki tātou i e ia hoka o ngā lahi ki lātou te. Ele lei, ele lei ke hoka o ngā nā. Kakahai e ie hoki nā. Nā mātua ki te vāenga lawa tēnei ki te, ki te ki hokaonganga nā mea ie nei. Io, e elelei, e hokaonga hoki la toki nā mea aonga. Kae, e ie hoki lawa e umatu nā mea aonga kua kila ki nā tahimea. Kua ie nā tahimea ke tapuna puna mai ai hoki la. E te vāenga la ie hoka mātaku taku ai. E i te tahi vāenga news hoki te ie nā mauatu hoki. E toka e ei nā tamalo ai e te kua hakahalangi hoki ma kua hai hoki te ngā oi ngā leo leo i te tūlanga lawa te ia kua online abuse ni online child abuse kua haka kua toka lahi le ki lātou le mai e kua hale pui pui nei te tamalo tēnei le mai e toka e i waho atua o Italia, e toka lua i UK, United Kingdom, e toka lua i Amerika, e toka lua mai Venezuela, ia ma te tahi pōlani. E toka huitula i tamaiti te ia na abuse e te tamaloa tēnei. Ni? O ko tona ui ngā lakila ki te, ni online child abuse te ia kua hua ilunga o te social media, ko nā mea ia haka poke poke ai. Wa he tātou roho ki tātou hana o toke lau, wa ko te kakahea tu lau, ma te wawe o te hunga helo a kinga ana hiuinga kua iei nei, ki te atamai ma te wawe o te puke ana hana o ki te social media, ma e hoka poke poke lele, ni, e hoka poke poke lele tūlanga tēnei te i kua loka i tamalo tēnei, e toka huitu i e tamaiti nā hoa ina i te tamalo tēnei, ka e kehekehe nā whenua e o mai ai, he tamalo he tālia, ka koha hoa tō he tālia te i kua mauai nā hoa nau i e nei, ni, e online heolo mai i nā i o lātou whenua, ka kua hoa ina i ki lātou i te hoa inga tamalo tēnei. He hoka mana tunga hoki la mō ki tātou, ni, ki te tūlanga hoki la kua iei nei, e ve hoki la voko te AI, ni, te hoki la mana, na lea tua hoki si taimi kua teka mua mua, ua lewa lele, ta hoki la i tau te kana na talanoa tua hoki tūlanga tēnei ki te AI, peko te Artificial Intelligence, ka koheki tūlaki mai te vāenga tēnei. Tēnei la kuhoka mautinoa. E taimi tēnei, i hea ina, kuhoka o ngai ki la tō nā robot, ke hoa i nā tā vale. I te tūlanga la te ia, e hei eni la tō breaks, you know, hi moko he la tō, e hei eni me vena, hoka helo kātoa 24-7. E he, ni e wala, ni mahini, e he ni tangata, he ni tino, kani mahini. Tūlanga hoki la tēnā e hokaholo kātoa lawa. E hoai, ko te hoaunga o nā tā vale, ma te hoaunga lawa nā tahi vāenga i lunga o hea ina. E hokaunga ki la tō te nā vāenga i ene nā robots AI, ki tūlanga la tēnei. Ia mō ki tātou hoki la, e ko he ane te whakatoke lau o te vāenga tēnei, me pe ko te heveia e ko te atamai hoa hoau, ne? Kahai e mō ki tātou ie ia wani artificial ni intelligent ni luti atamai ho hau o tono ngā ko te hau hau ngā o te poto o te atamai ki nā mea he moni e haka poke poke hoki la tēnea ia i e he tātou ile puku i he nā mea moni e he nā mea he moni ni wakahai ki tātou ka maha hau atu ki ei e ho hau e ki la tau ni mea e he moni
e ki nga mahu e mahu ai hoki la te te heita lahi o o tangata tau toka tahi atonu lo ki nga vaenga i ene i oa e hokaita tino ilunga o te media ni e nga ni mea e he moni ka e hoka moni mai ki la to he kota to hoki la e he tato ilo po te het mea e huita e hea te kupu pero te hete mea e moni ki te ki tātou ma mga wai ki tātou ki e i e hoka hehe lewa ki tātou i te mea pelo o hehe atua e hoki lava i hoka hea lata kāhoi ko te teknoloti i nā hunei i o kua lahi te kua ova te te mawalunga ma te hili hili kehe o te lātou popoto ma te atamai kua hai e nā mei e nei ni e ko te mea la i te ki tātou hea loko tātou tuko te lawaki mua te tuko he honi mai ko ki tātou anganga vai vai iyo atono ki lawa la i e ni maenga ni atamai hau hau popoto hoki lunga tātou toke lau e hea ngai hoki e penga hoki la tomu ni maenga vena i lunga toke lau he koi loa ka ko te mea mana mtu a he koilo lin na tu te la hinga na me vena he ko e he ho ke mal mana ke he koilo o i te me koilo ha ka poke poke te kita to la kile kita to ha na o gina telefoni gina me ele leila te ka nga kila to ko te ho ka lave lave e o valo ma ni e o lo muni ho ke la to potu kile e la lo na ki ka ho o ho ye na telehoni mana me vaenga vena ki la toka na matua ko ta to he ta to le la vana te ni na teknoloji tai mi tene ka e hoka poke poke hoki ki la le ki ta to ha na u na abuse pe ye hoki ni tino e hoka hoka valea mai ta to ha na u lunga te ona me ye nei you know wa ki la ta kutala me moni la vatene tupu he uo le a ko matua e kua onohulu ono hoke on tau heanga veroko au e toka iwa tana hoa nau ne o te mea moni la o tana ki muli he tamaiti hoine kua kato te luhulu luhe hulu tau heanga o te mea lana tupu e hoveia ko te tamaiti ko tamaiti tēnei na hana online o i hoi tau ia i lā ma te tino tēnei e wā sometimes e mahai e te AI o i pohea lawa te matua o te tino ka e mahai e ki lātou hoka tamaiti ni o lātou holinga hoka auli leila lātou holinga ke veia ko elevihe ni o i tuku mai e lātou a tai lunga o te mahini ke mahai ai la oi kikila tu ke ma fola tu ai pe ma aloha tu ai la ki eiti tino te nei ni iyo la kote tu langa la ai ei me ke kota mai te nei ko hota alia la ai eite tino te nei ni ko hai hai mai ana oi ia to tongi te pahe he tamai tēnei, hano lele ki Aotalia, le tono mātua po koia e hano ki hoea, ka lea koia e hano ki Aotalia, oi meet some friends. Ka e he taku te heako, o mokona mela i enei tupu, ni, i hai lako tamai tēnei lua hulu, ka hai vehe lata to hanao, ni. Ka tau hana tunga lava tēnā tamai ti tēnei, hano hoka heako le ki Sydney, oi hoi tau i ai lama te tino tēnei. Aloha hoki ko, poko he hoi tau i ma tino tēnei, kai hai a ke, o te mea moni lava, e ko i loa te tino tēnei, ni? Ana, hano ke he au ma o he tālia, i te iwa hoa, i te iwa hoa, e hano ke he au ko tamai tēnei, e he hulu, pe te iwa ona tauheanga, ni? E li liu mai lau, kai ko ki te atu na ata o te tamai tēnei, he matua ata mai ti lele. Ko holinga matua lele hoki. Ni? Kai ko tino tēnei, ko hoko valea ei ata mai tēnei, ke te teine tēnei, ke hana tu ke hotalia. Ia la ko tūlanga la tēnei. Nā tūlo, ko te tūlou, i te maha hoki lewa, nā tatau lewa te tamai ti huine, hano ke heto, hano ke tiaki. Ni? Kai he ai. Nā tūlo lewa te teine tēnei, noho. Ni? Ni?
kua i kua kua ana tolo vano hoite hale o te tinte nei ka hana to kala kita hale o tinte nei e ta wale te tamana e ta wale te matoa ko tona uhio e te wheelchair ka koi e tau tahi oi kai kai nai i hoki la tona history ni i te hale na ia na mea tau hioli tula hono ai onan hato a koilo tuai tuai lele te koilo ngi at vaenga te nei te mai tin na hanu ke te a te mai ti te tama taku friend kai haia ke e pot haia ke e taku atu toku ingo ki te mai ti te ia tu ia hotalia e poto mai e ia ilo ai man tu mai ao ni kai ko hei hei ao nga ko te mai te nei ko hana tu lo na hailo te avanga te ki te vave ni na no no hola vai te mila te nei ia ku apius vale tamaiti e te teine ga tamaiti lele you know is ko te e luhe hulu ka tamalo te nei to ti le ha hulu ni ku apius lele vale ia anyway ko te komta langa ku ta ku tu vena ki te tu langa lava te nei i lunga te social media ki kila ka le ki ta to hanau ko te ai mana me ku tupu mai nei e he na he tali tonu ngia te lahinga na me ye nei tupu ku ka nga na mahini ke hoi na nga luenga o ka nga na mahini to ti ho ki la ka nga na mahini lo to hale mai e tala ki la to na vai e hoi ki la to na vai na ta wale ni he ta tol vai nga tena e ka komen tu ai taman tena ki le vao e hoi tala la vai ki te ai ni ka haloa trelau kila toka ki ta tohua nau ko itama chilele ko ili ki lele ka kua olo ki lunga hoke ta to na telehoni kila ki na telehoni he veu ve te kila wako ku ngalo ta to mai chi ki hano ko ki he tai chino ni ka ia ha ko mana tunga lava ka ha tai la hi na hai mai ni

0: taun. Nā roso tu mungia. Oi, ya usai bisa ifai mo bol bene oi, nele jam kapu krap. Koi bil bas kan, ya, kena.
1: 531 PI.
0: Matalo fa sa mo ni ya fia fi vi ele li. Ba ifo tatu uri mo ni fia fi lo na ngari le imron fa so. Lo na lo fo tatu, tatu to nu. No fa mai atu da o na ngara fi ngaya. To fi lau ni ni kri fi ala ifa pe fo ifta ngaya to to mo ni no aka pe to sa pepe. Ya le wa o mai full time tatu o na mo mo ri to ngal po, pro kra mo to ngal po. Ya le ma sa di na mata li tatu pro kra mo fo talu. Po lai no tar sanga. Ya fa wo tu fure si pa ya si tu ral ta yao et a pin manja tu du le ola ol time ta tu programa ole tu ngal po le wa mata ta tu programa tu ngal po ya mata la ta tu reino ta sanga ya saudi mai loa ta tu ngel masani ma yo mona onga ya vi mai foi ole ta upu mona mi ai se talu ele unanga le faru no tinga alif sumal fortua ya eti fui mona kafi

0: sakaria mai se peka.
1: Ia maro. Maro fa tai na bo ia sa or kali nga o sakaria to se peka. O le nga ri e a mio ton. Tau si poro a inga le tua. E a lofa i le tua. E le ma sa o la nga inga.
0: Sa ora. Pe a ua o pisi la makura. Half time of city, half time of tani.
1: Emo wa sakari bua bua me pwe yonu.
0: Sakari vi?
1: Oye, emo wa le luka bua bua.

0: Aftai.
1: Ngai fono ole ole mata yo fia ngai mo rau kare ro fisi. Da yo fitua.
0: Ate ho to ni na ni te diam.
1: Ole ki faro ve ma che je. Mata yo e ono, mata yo ono. Kena, lafi kena. Lafi kena, oi mata yo lima, lafi kena.
0: Te
1: le le mata o lima. Ya na me tu se mo wi ya, unta upo mo wi fa toru mo wi ya. Ya kena. Tak boleh riba.
0: Lapat
1: kan. Tak nama.
0: Mariko Iva.
1: Mariko Iva.
0: Pasu tolu pasu.
1: Ayah ini mata you. Ini fa kurung kok.
0: Tangan baik
1: ni. Tangan baik. Ini baik ayo. Rukia aku bersingi. Kau kali amai kau bersingi.
0: Ya
1: la kwakunsi sinsa bonbole. Onse imagine vetabu botu malu o feolo ta uai tus pa ia na mua mua mua ile upu kerusiano. O feolo na uai mua ile upu kerusiano i tonu tus pa ia. Ta na maisa moro sili.
0: Na ka ve kwakunsi
1: de mas. Itali
0: Paulo.
1: Jeje. Baba visi di namua i maua, namua i maua.
0: Ole aho, ol kai mi o pogo, ol kai mi nga nga ma kai doi, nga ka ule ka le sia, te le sia. E por kusi fo nga luen.
1: E o fera la la la tali.
0: La ma ka la kusi nga luen.
1: Pa vongo mai le malu o tali me a sem nga ruenga. Tau nama.
0: O le ala kusia kuspa ia, o lo kusia le malanga. Malanga e bo. O le ausa o Yesu e mag. Ile ala e mag.
1: Ava mwenja tulu sili maya Sam Ola hala tu siro ta ua hili tala iso o Ile ala i e mau So o Yesu ile ala i e mau
0: Maluenga
1: Sese Sese
0: Ava mwenja Sam Mwenja
1: Oltari yung aluenga, sisi.

0: Oh, sorry.
1: Ya lo akur kane mtiri.
0: La versi na. I
1: e
0: tuo Jacopo. Sautari, sautari tuo Jacopo. Ora tu si el salambo
1: e luz furza po bua.
0: Salambo e luz furza po bua.
1: Ora ku si el nga ore tuo Jacopo.
0: E tuo Jacopo. Salambo luz furza po bua.
1: Aole tu apre ambole tu isa aku. Ora ku si el trece.
0: Ya mo iskusi.
1: Ia lala
0: kuri tu Jacopo. Sano mai.
1: Tin burburi. Oi ta sa nga tang ai la kambe ai pom le ka ur ku pa ia. E tum ba die pio. E tum ba die mangama. E tum ba die ahu. E tum ba die ko e omna. Sabay nga ay, ay ay ay. Isu mo diye ay ko yung ngapo.
0: Ngapo mo jadu siri masam tatan tau mafa le me ay sumaliya toy ona. Isu le mesia. Le tari mo siri ale malu. Nauru ai maua ke Luciano i tusi o ngalo ngalo nta upu sumatasi fai upu fia ya. Lua hongo ya. Ya,
1: ora kani o kusi o ngalo ya.
0: Ya lefa mai lei malu se ale la te tang ta utu le ta su ta si pe lu ono an 36 tari of city a patea o le yopu e lu fruiva sur valu
1: ya sai ya ru kiri ya o le ga orga ai na me ai mai es mo ma bien mangava
0: su mo ya mangava to ono an
1: ai ko ono
0: Papa mo jazz do siri me asem.
2: Samasoni.
0: Samasoni.
1: Ite.
0: GG. Ero de kusika ai lenga ai pul fe kavuri. Ba
1: ngir kan sa o lir kan a o ai la. Le ka ai.
2: Yonne.
0: Epo eskielu ese.
1: Ia fa kai ya piego. Ya mlai fongu. Olo ku sier ku ke faring la.
0: Eh, faring ah.
1: Nah. Oh, Johan ni. Ayo, ayo. Tapi ini semua badi. Ini bangga apa?
2: Ini mengucu ayahun yang lemana apa?
1: Oh, iya, udah lama. Iya, udah lama. Nggak, iya, udah kadi ya. Taifu. Taifu. Ini bangga. Ini bangga. Taifu. Bangga, iya.
0: Taifu. Taifu. Maro. Maro. Maro. Maro. Maro. Maro. Maro. Maro. Maro. Maro. Ya baro. Ya siapa bang? Koi fever wis bisa di. Ini lu. Saya no mai telepon.
2: Pak Tien fa ali suyo no so. No otro fiu mai.
0: Pak Fia una.
2: Fa ali suyo no so.
0: Fa fia ona fa ali su yo na so do to so fuma no maro mai. O beto ma.
1: Ia or ka ge fa kezi.
0: Fa tele.
1: Fa ali.
2: Fa
1: ali de ale ge mau. Fa ali bo bo de ale ge mau ere do yo so. Ia ko fa ali. Fa ali de ye su isi de. Ia e Ya fa ai ai dei do e tomba. Yang fa ali do de oli mo ye su fo ka ka ko ngoi kom. Ora binga ngar ka. E ke de ame na fa ali ye ai dei su.
0: Ah na ye ma lo
2: e ma vai ngau fa pe aku. Afa lim mas fun pasen.
1: Ya afa e di mas fun. Jongo winga sa afar fa ali ye su yo mo.
0: E faz full lua.
2: Ele.
0: Hã?
2: Ele é uma bag.
1: Ele tá minha mãe que liga a porta, que ele tá ali ali mesmo.
0: Já?
1: Ne bisi dengar waktu ini tadi yang baru mesti di pofer aku sirka lagi di lausu o Yesu de ala ye mal.
0: Ala ke mau sauta de le malu le luka e lusutas.
1: Oh
0: ye sa. Ye wo le. Ye asa wor matu pi wa matu nanga ngalo.
1: Ye sa le. Lo la gua mo bokua por.

0: Tano mo siyam.
1: Nga e se rava yuka e to o mo yuki. Nga ola yuka e. Nga sa ya iya la ando nga mga e. E ikaro ya e tupure lo ro ono.
0: Ya, ya, sigo fe mila kwan.
1: Nga ola yuka. Nga sa ya iya la ando nga. Or kende e ka e yesu, kende ro ga e pure lo ono.
2: De ahí, y de
0: buscar en la
2: batalla.
0: Ana ya, sí.

0: Ebe mongo kati ti spaia. Ai ti pa hau kau kala ko. Ni sigira wa. Ole ala la agua pa i pa to go yuti.
1: Ole ala la au sa fa yai sa tau o Jesus.

0: Fausam GG.
1: Ye ma fo fo di ol de ye ye su. Ola auta sa ol ke binga. Ola aula nga fa isa ko ye su.

0: kano mi patia.
1: Uyu teles ta bawa na arte nga teles ta nga ta kalleya arte nga ta yutaya. Awa uso ma yesu ta nga ta kalleya.
0: Kalleya, ta nga ta mi kalleya. Uyu ta ele sa mi kalleya sa u mai laloi. South Island.
1: Sa mo kore.
2: Ma.
0: Aftai. O yu ka fu il benga e pe aru fa kin ke gi mo. Ma ka wiki ke il au loma. Ma il ma ro loma. Pe yo au se lotte e ka manga o Simona se lotte.
1: Ole si. Le ta le ngai ku. O ka ni ka ka sa ola fo ko fo ni ye ku ka ya

Ya, emang ayo lagi sih dia. Cai doa lah, cai sih. Emang harus sih lagi sih sih kalah le. Emang workan. Eh ini ni, ini kan nak kemalu. Ngah, ngah usah paye. Itu nak kalian. Ong kalau leo, oleh ini dia. Mafia ini. O mga awaling ya, ya mawusin nga pa ya inuwal. Naga pa, naga umar ka kalama ho, o pa o, bali ba ito, punga punga, bali ito ba ito punga. Ya, ang wakti mo ha, ingo ito ba ito punga nga, sa maibay ka punga punga mo, o ay lang kakang na. Nama, huwa nga pia ini. Lepai kuling sama kakak kalian.